0: Oh, sorry,
1: uvela uvela uvela uvela thini uvela thai ndo ngizobuya kuwena
0: uthi la mangingene yakhe hayi anti vela ana hafte lotho
1: hayi mameta mat hayi ngizwa kahle mfethu ngizwa kahle yazi usakona ukhosi ah wavela wabaleka right cozi
2: Nino the little list.
1: Es gola kunjani? The little list.
2: Ah, ushelela mashelela.
1: Aw soka mathu. Shelela mashelela.
2: Hayi, yazi ngisese ngifuna ama frequency ke lapha.
1: Ha usuzu ufuna ama frequency?
2: Ha uthi. Aw yazi, ngegeshe lina bakumtshala enquthe edakeni isigodi
1: mleni. Aw usuku usufuna ama frequency bese ngikunika futhi angithi.
2: Hayi futhi uyaphukiva yini mlinda uyagijima mfethu.
1: Usho kanje eh.
2: Hayi nama ngingathathi kakhulu. Awe nginenezele nje inkosi yami yabona uMiya inkosi yami cha ubaMiya uhlabile impela yena esiphongosini impela yabona nje indaba yemali umuntu ngiyishintsha uma isila kuyimali angeke nje silokhu siyale nale ishintsha nje uma isikuyimali uqedile nje uMiya ngempela emnandithi uqedile angibonge awe ngithi nje happy birthday nyazalwa namhlanje wemleni
1: ha umana ngempela ndathe khetha
2: Niyazala namhlanje usuku lwampela namhlanje wemlendo ngingangizulela
1: nje. Eke ngunikeza ithuba ukuyiculele
2: nje. Awu
1: ngithi. Awuyiculele nje.

0: Mlindoso.
1: Oh la Mlindoso bani bamncanana lo.
0: Ah, sakazi. Eh. Oh la Mlindoso.
1: Awola Mlindoso.
0: Ngane sithi wola Mlindoso. Oh, lokho kunhlekelele ukufayo. Kusuthi njobe ngangendlusele imali.
1: Sele awusele imali ngoba engalokothi nje.
0: Njobe ngangena ngandlusele imali khona ke lapho sokufika khona ukuhlekelela.
1: Eh, suka bathe.
0: Yeah, nomfana yandisa lapho uthi ngoba umkhongo wakhe cha, umntaka baba umkhongo wakhe.
1: Mm.
0: Hayi. Mina ngoshayela ibhasi ngikuphela. Ehe, Mlindoso, uyabona uma umuntu esenemali, uyabona ubungani mina ukushaye kwesakala. Lethu sihlale sixoxa nesigenge emsebenzini. Nathi mina uma ngase abantu babe nemali bonke emhlabeni, Mlindoso, ngeze bakhulumisana. Omunye angahlangana nomunye nje afisa mathi, omunye abheke. Afezu, imali feza phela uwena ukuthi unjani. Bahloniphana nje abantu. Ngoba omunye akanayo imali, omunye unemali, omunye unemali enkulu, omunye unemali enkulu kakhulu, Mlindoso. Imali yenza njena uyiveza ukwena, ishukeyisa ukubona lapho uma umuntu esenemali eseyisa engasabazi abanye abantu, Mlindoso. Yebo, Mlindoso, imali weMlindoso. Ake ngifanele ngisitele kanje ngisakhula. Ngo-1970 kwakwakhiwa amafremu lapha kwasebe Mlindoso. Ngiphume ekusukuku Mlindoso, ngihamba ngenyaa, shayisa ngo-12 sihambe ngenyaa. Kwathi umngane wami engangifundane umfito endleleni wavele wedlula nje, wathatha abantu ulidlula nje, ngabathi hawu, ukwedlula nje. But edanele wena nami ngingasamisi Mlindoso, sihle sengiyibukela nje edanele siya ngemoto edlula, ngingasamisi. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhumbisana. Elinye ilanga yaphela imoto angabi nayo, imoto ahamba ngenya. Ngiyamfica mina senginemoto, uhamba nonkosi nonkosikazi wakhe baphethe ingane ngenya. Kuyashisa ilanga. Ngama Mlindoso ngamthatha ngathi hawu makhelwane ngeke ngushile. Kuba ngangifunda nami ngamthatha. Ngathi phela hawu wena mina angikwazi impela ukukushiya. Ngamthatha ngaye ngambeka ekhaya. Ngakuhlanga lokho nje. Eyi, waba namahloni. Hawu phela umakhelwane. Nje umuntu uyamasha ngeke ngithi ngisengaba nemoto abesengikushiya cha, ngeke wena ngushiya. Mlindoso, imali iveza ukuwena Mlindoso. Njoba ngisho nje Mlindoso kwawena Mlindoso uyayazi ngento engisho ukuthi abantu uma ngase babe nemali bonke, hawu ngeze bahloniphana. Yabona lo mfana wami uBongani Meya ushaye ngeso, ngathi ayi kwahlala into ehlale ngiyixoxa. Ngiyabonga weMlindoso.
1: Thank you babunyalana.
0: Thank you.
1: Right, ngizothatha ukugcina ngcipho seke sikunikeza ingoma sobuya lapha ngoba fast sikhuluma lapha noma sesibuya futhi kwezinye zeyincingo la sithi khona SJK ziwapi noma ke ubheke iphi wena la uya khona ke njengamanje noma ke impeki weekend yakhe imkanjani la ngalesikhathi komsakazo omkhulu Khozi FM. Right, ake senze kanje khona ke la sabantu semoyeni.
2: Futhi uyaphila.
1: Asikhona kunjani?
2: Yaphila lapha emsingo kanjeni ushefeza lo waqhamba.
1: Mhm.
2: Uyabona isihloko sakho sise webhuti, mina into enginanokuyibuka ke ngathi nje angazi mina ukuthi uma ngabe umdala awulaleleki noma umdala, ingane encane uma isinemali kulalelwa yona, wena usonishwa ngisho ukusonishwa uma umdala, uma uthi ubeke umbona uzwakala isidala.
1: Ngoba unamali.
2: Ngoba awunalutho. Inhlonipho futhi iyalahleka futhi kulabantu asebe nanemali kwesinye isikhathi wele.
1: Yo.
2: Sesibabukile baningi futhi make yaphela kwezinye isikhathi, yazi umuntu wakhona uhanjelwa nomqondo kube ngathi uyagula ngasekhanda.
1: Akasaphethe lutho ke lapho.
2: Akasaphethe lutho lapho, kube ngathi usethakathiwe kanti lutho useyidlile namangane abanye abasha. Ngiyabonga uShefeza lo waqhamba lapho emsinga yakho.
1: Right, Shefeza, akuthathe ukugcina la. Sawubona Khozi. Ungokugcina ncinga amafuphi sawubona. All right, ubalekela sibambe lo. Sawubona kuKhozi. Khozi? Khozi?
3: Sambindo.
1: Sikhona kunjani?
3: Eh, siyaphila ma.
1: Mm.
3: Eh, lawona ngoma yemdudu. Umakhotho okusele.
1: Mhm. Uwe makhotho okusele.
3: Kule sinemali. Yini nemenye nayo uMlindoso ubuya ngathi siyashisa.
1: Mhm.
3: Kanti kusebuye sikho kanjani. Uyabona ma uyindoda nje e-responsible. Uzoqala nje ma kuthiwa kuphela inyanga. Ma kuphela inyanga abangani bakho basuke bekudinga. Iy'ngane zakho zisuke zidinga iy'dingo zakho.

0: Yeah, hooked on you. Bushola phana ke umuna. Umsakazi Khosi FM alika mangxhora lesibili. Sawubona. Usanda kuvula kho umsakazi obaphambili Khosi FM. Uplamlindo Mr. Mlindoza, kwala mawumbona. Uthola Mlindoza. Hola Plamlindo. Hola Mlindo Rush. Uthola Mlindoza. Uthola Mlindo Lindo. Yeah, uthola physics. Uthi Mlindo Rush. Yeah, uPlamlindo. Umlindoza, uPlamlindoza. Yeah. Right, lasuka ke, kwasuka ke lokho manje. Ubheke iphi yapi? Nansi weekend isifikile. Wena uyapi? Mhlawumbe kumanje awukho ngishekhaya. Lokuhamba mhlawola, what I know, ngisathi shwi, ngiyabuya ntambama. Akubuyekile uyobuya ungasaphethe lutho laphana ke esandleni ngoba siyazi noma uthi uyahamba nje uhlangana nezikimi zakho awuphinde futhi uhlale nazo uphinde ukuthi uyahamba kuthi hayi no ha umngane musujahini yabo right cause yafama cause all my pigo pigo sinawo nje kamlandla sithi khona check ziwapi no Plamlindo uTJ Mlindoza umfana phansi elaphana ke enkandla endaweni yasemashushu kwaqhakwana isigodi kwelakithi elaphana ke enkandla 0860002437 0860002437 elaphana ke 37 ngicela ungenzele ne voice note uma wenze voice note ushaye nje ngamafuphi uthi wanya wanya yabo ingabi laphana ke isiba ke o 2 minutes noma nje laphana ke ibe u 1 minute noma ke la ingaba nje ke u 50 seconds uthi nje qapho qapho hayi Mlindoza mina ngendawo nathini mfana kithi njoba kuyi weekend uyabona udlule kungena omunye kanjalo kanjalo yabona ke malenze kanjalo balali bomsakazi ukhoza lalela Plamlindo ugcwele ngani senyathi mani imbona nithi hola Mlindoza noma yitha Plamlindo yabo asiyakubheke phe umsakazi ukhoza iFM ukhoza all my pick up eke sizwe lowo qala nqa nami ngelapha phezulu ke ngembamba sawubona Sawubona ukukhosi.
1: Lindos.
0: Sikhona kunjani?
1: Hayi ngiyaphila.
0: Mhm. Uyaphi? Nansi weekend ikhona.
1: Hayi weekend ikhona nje hayi.
0: Ubheke kuphi?
1: Lindos ngibheke nje laphana kwesiwamthetho mfuthu kune simesibi laphana kushone isihlobo sami lapha kwesiwamthetho.
0: Mhm.
1: Ngizoba ngiye khona nje ngiyithethe ngiyofihla ngesonto.
0: Ah, umfethu nifihle kahle, uyazi?
1: Yebo, ngiyabonga, Mfantombe.
0: Umfethu siyathokoza nathi, uyazi?
1: Amen, ngiyabonga. Mathokoza ishilo ngoba sibuya ngila eJozini.
0: Awungishiyeke nami.
1: Okay, yabonga.
0: Awusake taki.
1: Sure.
0: Right, kona sela, sabona kukhosi.
2: Mfantombe.
0: Isikhona kunjani?
2: Ngiyakuthola mfowandoda.
0: Mhm, kodwa ngithe uma ungibona uthini?
2: Uthe ngathi wola wola mlindo.
0: Ah, siyaphethu siyasha.
2: Sawu buthi mina ngisabelo ngakwathelezi ngilaye manje kwasi. Futhi ngizobe ngiyisifeni lapha kwamakhelwane nginesifo. Manje nje ngizobe ngiyikhona ke futhi kufihla ngomgcibelo.
0: Mhm, futhi nifihle kahle.
2: Siyabonga buthi, ngibonga kakhulu sabelo ngakwathelezi umuntu kwasi.
0: Mhm, awuzange futhi siyabonga kakhulu.
2: Amen.
0: Khona sela. Sabona ukhosi? Khosi.
3: Hola, Mlamlindo.
0: Hola, futhi kwamba kanjani?
3: Hola, hayi, ngabe angu right with Paul. Mashaza azwane ndini lo isidango manje esile.
0: Ubani?
3: Mashaza azwane ndini le mathi isidango manje esile.
0: Well, so wa mashaza azwane.
3: Ibeka lo mpuzi. Lase ndini lo mpathe.
0: Endini lenquthu ngapha ngabogazini.
3: Awu,
0: ngikhawu abikho ngithi
3: ona mkhakha. Awuzweke mfowethu.
0: Awu, ngabe hayi, ukhala mina ngiphi
3: njani ngithi ngibolile. Kuzothi ke ngiyabale ngoba ngine
0: imali,
3: ngibolile ngiphi. Oh, hayi. Hayi ukuthi ngoba ngibale. Sokuthi ngiqedile lapha kodwa ngiphele ngiyabonga mkhakha.
0: Nazonke mkhakha mfowethu siyakwa kuphila uyazi.
3: Isuka la ithekwini ngeke goli ngabantu abasase
0: Awusuka madoda awulalela mfowethu uhambe kahle ngendlela eyisimanga
3: Boka mina cha boka mina mfowethu
0: Lalela dankini Right cozy Cozy Wola
4: Kunjani
0: mfowethu kumnandi sikhuluma noba
4: ukukhuluma nomhlanhla isimango engozi sikubuthi kodwa manje ngiyabona ekubala ngaphosisa ukuthi
0: mana kwenhlahla right
4: ukrele ke ukrele
0: lalela fethu kumnandi kumnandi fethu yazi
4: kuhle manje
0: lalela siyasha makunjalo
4: azaz mina okay kwathi ngiyepito ukuthola ukuthi Victoria kunomunye ukuthi uthe imuntu khona usibuyovula into kahle kahle so uyofisa lokho nalokho
0: iya
4: akubanda banda makusibe kukhona so kunenge nakho
0: mana kwehlahla ngicela ukuhamba nawe phela awumeme ublamlindo mfowethu yase phela empumalanga kungasa ngikhona nje
4: hayi ngoba ngi-email ngathi i-email yakho mfowethu
0: lalela futhi siyabonga yase
4: ngicela ngasho sabindo
0: lalela futhi nami ngicwele ngale ngiyathokoza kakhulu yase
4: awonke
0: ola hey mfowethu Yaxela ke la imso seka bashuba babili ke nana phambi shala phela leli sithathe umsakazane cause FM cause olimaphiko phiko sikhishima nje nawe sikubuza ukuthi siwaphe siya kubheke kuphi la ubheke khona kwi weekend weekend yakuphela konyaka kwenyanga ehe ya mhlawumbe ke ngenze ke weekend akuzokuphatha kamnandi mhlawumbe futhi ayikuphethe kahle ngoba zikhona ke izimo ezisifica uthothele nawe usugcina ke mhlawumbe usaphathe kahle ngenxa yezimo ke ezisuke zikhona ngoba siyaza siphilele ukujabula nje ke ngasonke isikhathi kodwa sibuye siphilele nokukhala lapha ke sidlulele ezinye zehlobozela uthothi kampela nina ke mhlawumbe emcimbini nokobe kumnandi ngendlela emalisana khona bazobe befihla laphana ke ngale skhathi so izinto zezibhlungu laphana ke ziyenzeka ngale skhathi right 2:37 sibheke ku 3 o'clock ngiyazi ke uzamazama magic la kakhona ubhizi uyawumapha ushama push up uyawumapha manje konakele usezoqala nawe uzongena manje uzoyibiza uyayizwa lonto le asinjwe sibheke omunye khona ke sela sabona because kusara kunjani
5: Hayi khuluma ngani manje zathi ngizokukhulumela abantu hayi mina ngibheke emadambini.
0: Mhm.
5: Ngibheke emadambini ngikhulumela abantu kwadukuza.
0: Kwadukuza. Hawu madoda, ubheke phi wena? Yebo. Hawu bafethu, wavelwa sabe ukukhuluma e-radio. Ehhe. Sabona ngozi.
5: Oh.
0: Kukhona kunjani?
5: Yaphela njani wena?
0: Mfethu angikwazi ukuphila okunjena.
5: Hey, ngikusukile nje thoba kunini ngizama.
0: Mhm, ngawe sengise ngabuya nawe uphilile uyabona?
5: Yeah, ukhuluma nomkhaso kamthari basabise eMpanzahari.
0: Abuya phila kodwa kwahlabisa.
5: Yaphila ngifuku kulaba maboxini ngathi mawasabise.
0: Lalela mfethu emaboxini ngazi kahle nje.
5: Ngizothi ufukwa bana ke ngilandi nami njenga labantu abathengele hayi.
0: Ngisuke kuyilapha ngisuke ngikithi kwaTombe lapha ke ebazaneni lapha kaTombe la uzuye ke khona
5: kwaTombe la kokubo sizo
0: eh lapha kosiphelele utadwethu lapha futhi kusuye ke
5: khona oh ngiyabona
0: yes kusekhaya lapha
5: hayi balanda abantu bemsakazo niyaqala ngeke emanzini emuva
0: no asihlalo thabeni bafo
5: hayi lutho angeyindawo nje ngizoyihlayela ekhaya
0: all right uzobuye diplomele nje
5: Yaso senathi wele crash yabla emoyeni.
0: Ubani manje crash yakho? Ubani crash futhi? So le crash manje.
5: Hayi noma kubani laphethi sibhalaza. Kodwa khona vele.
0: Ah, kodwa ukhanyezelani le nto mfethu ngesikhathi sami crash akamnandi kangaka. Bese vele bani.
5: Ngizokwazi ndasukele uzima kabi la.
0: Lalela mfethu kulungile ngizwa kahle le. Alright, awavelo abaleke. Saba lokhozi. Ukhozi. Cozy? Where cozy? Cozy FM sawona? Aw abantu bayabale. Right, cozy?
6: Hola, hola, hola.
0: Hola, hola, mfethu kunjani?
6: Sikhona mfethu, hola, hola umlindudzi.
0: Waitara, aidara, aida.
6: Waitara, waitara, waitara, wabushela impelo ithemba kamangobane la Maryspring ngaphezulu emasakathi impela muntu.
0: Mhm.
6: Khamtshela umuntu, ngiyathanda ukuthi ngihlanze lomndeni wangithi. Eh kulinye ngane mfuthu ezoba isakhelo mfuthu umfana futhi uzalela ishele bezoba sicacela no umfana futhi wanze Mandela lapho ephopondono ephopondono ephithambala sengenkwa ngendawo ngamalala mfuthu zonke kwabheka ukuthi ene kuzobacacela ngomhla ka 11 yona lenyanga
0: ngiyona lenyanga
6: kodwa Ukulibiswa ngilezayo noma lelela kulapho nje mntana
0: wami. Usuthi usuthi uyabona manje ukuthi uzongithengisa uphelephele ngendlela e wrong manje ngizowuthenga kuleli vika ndi siyakuleli.
6: Mfowethu kufanele ubheke phela umndeni ubheke mfowethu hawo mfowethu kunensizwa kini futhi lapha ehambile emhlabeni ebekade induna lapha esigodini sakamfumuza ephitha ama-Rustenburg izoba umatiphane uzoba efihlwa kule mpela sonto mfowethu uyakanhambela mfowethu egodisa amakomuza sakhelene mina ngisemnadi mina sonsompula yona ingale kankampumuza kodwa le ule elanscope bazobe kulapha kwamfowethu kubuthene mabutho nje mfowethu ezophelezela lo nsizo mhlakaba
0: mfowethu angathi befihla kahle bafowethu
6: mntaka baba yilonge njengizulise nje lokho mfowethu izolalela isisamanati namampomo zilalele mntaka baba angithethele abanye mfowethu babike hola Mlindo
0: hola Bramlindo
6: mntaka baba mntaka baba
0: nazoke
6: cause we
0: cause someone eh cha kunjani
7: we class
0: mhm
7: ngifuna kwethu ukukhuluma nalapha icamadola ebaba nawo
0: awunaphila kodwa welaphica
7: ungiyaphila brother uyaphila ngana kwethu
0: awu mfowethu nama ngikwazi ukuphila kunjena
7: mfowethu kuhle lokho ngana kwethu cha kana kwethu kune weekend mfowethu eyi yabona ukuba nogada wemlindosi noma uma kufanele ukuthi ube on duty noma ngabe uright ekhithini kodwa uzukhululeke uma usu off ukuthi nawe ubone ngiyacela ngana kwethu mfowethu ngizobe ngisesipanini ngana kwethu njengamanje ngithatha njengoba yisonto lo muntu akumele akavuke ayokhipha ophakathi akwazi ukuthi akhululeke kunjalo nje ngana kwethu uphile nje wemlindosi
0: ola taki right asike nje yourself bheka ubuyela sabona ukhosi ukhosi ukhosi
8: yebo mkhaya
0: sikhona mkhaya kunjani we Brenda
8: ngiseyintweni hey bakwethu hayi cha baqinisele bathi hey khona bathala 3 minutes ukunqama ukunqama ukunqama yile 3 minutes 4 minutes
0: oh malaka we Brenda
8: mana mkhaya akuba kufumbambezela ngisase ngizobe ngile enhloshana kwenze enhloshana kwagina umhloli
0: ehe
8: kwagina nje abazongibona khona abangaziyo vele ngangifundise ngona mina ngizobe ngikhona kwagina umhloli ngibuye la ngiyaqala la futhi ngamakhela lo mla kwaNtuli koze kube ngiqala ngomhla ka6 koze kube umhla ka10 nakho lethu yagqophoza inyi inkomo cishe 3 then ngizobe ngiphethela aphele nje iminithi mangenela kwaNtuli angumakhela nami kodwa sathi abazongibona enhloshane le umhlolo ugini lapho kwa uthisha omkhulu wasengono yena wayengiphethe intombazane le kwagini ophi uPP bathu uphendukile mphendu ngizobe ngina wonke ke ngihlobo zasenhloshane nabakadlomo ekhakoma ngizobe ngibe Zongibona lapha ekhosana bafowethu.
0: Uyawudla nje
8: bungibuza umbuzo ngapha.
0: Hayi no. Sase bengifuna ukubuza ukuthi uphelephele uyawuphatha noma ufica phambili.
8: Ngikuthi ngisho ukuthi nginamasa.
0: Kulungile bye.
8: Uyayibonga lo Brenda.
0: Thank you Brenda. Sharp. Ekhosi.
9: Hola Bramlindo.
0: Hey Thamlindo, sethavisits.
9: Hawe hey Thamlindo.
0: Hawe hey Thamlindo.
9: Ngilandelane liqhala lasekhaya uBrand.
0: Awusuka manje umfana uBrand. Ubani?
9: Angithi phela sina sabasembo.
0: Awu ngabasembo, okay, omkhizi okhabazela.
9: Awu khabazela, awu.
0: Oh cha ke ngihlala.
9: Hey, with you madudu wami kwathi okufunda kakhulu.
0: We madudu, where do you do you?
9: Ah, we mahlobo, hey, mina yami indlela ibhlungu mahlobo kule weekend. Yizo bengila khaya emgcwabeni empophomeni sihandelwe ilunga lethu enkonzweni yethu kuma faith amahle.
0: Kwanzima.
9: Ekhamba udade wethu laphaya nasobe sisemgcwabeni lapha emagwababeni. Hawu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu bengibiza ngomzala wathi ngomzala umazondi hayi isizana ngomzala ngithi nje hayi ahambe kahle inkosi yami mhlobo wami namafethu amahle nje aduduzeke nomndeni wonke ududuzeke sobe somphelezela-ke kusasa khona lapha emagwababeni
0: all right
9: indlela yami kanjalo nje mahloko hayi uphile nje Mlindo la Bramlindo
0: la Bramlindo
9: la Mlindoza hayi uphile sobe sami
0: Thank you, sister. Ngiyabonga kakhulu. Naziya. Right, angivela ngihlephule ngenamba mangibuya ngala siyabheka ama voice note bese ke nathi lapha ke njenge sibheka abazalwana namhlanje ukuthi hobani lapha ke abazala asingenela engomeni kola ke before phela singena engomeni eke ngiqale ngikukhumbuza ukuthi ubani lo hleli naye nanga umuntu ohleli naye
10: Lindo kuhle Ntombela ku Khosi FM luhamba phambili

0: 0860002437 asibona ukuthi ubani okhona lapha ya kulayini ukhozi sawubona
1: hello zamazam
0: eh matondo
1: unjani
0: ngiyaphila unjani
1: hayi ngiyaphila baba
0: eh yakubambe phansi amakhaza angisakwazi
1: hey ngingabazi umkhuhlane zamazam bungibula hayi
0: hey matondo eh uyingozi ke lo mkhuhlane lo uyingozi kakhulu uqaphele
1: hayi kodwa sekuya ngokulungu
0: Nah, siyabonga mfowethu masowululama. Aphela vele we uyintsimbi wena ngeke nje ubele ushaya umkhuhlane ulale phansi. Siyabonga masowright yezwa.
1: Hayi ngiyabonga nami zamazama, sesiyibambile.
0: Nah, siyabonga mfowethu.
1: Hayi ngiyabonga zamazama.
0: Thank you. Ey bakithi, niphuza izinto eziphuzwayo. Ngiyazi ke ikakhulukazi thina singazikhonzile nje iziphuzo ezishisayo nezifudumele angizwani nje into efudumele Nkosi yami. Ngeke ungithole nje ngivele ngihlele nje ngiphuza itiye noma kuthiwa ngiphuza ikofi. Eyiqabukeka mhlawumbe into eyenzeka kabili kathathu onyakeni leyo. Yabona thina abantu bama drink nama juice, akho indaba yethu. Ukhozi sawubona. Sawubona.
2: Kokoko molo baba.
0: Molo njani?
2: Hawu susele impompo pop pop pop pop. Uyaphila.
0: Ngiyaphila, niya right kodwa impompo pop pop.
2: Eh hawu no pusha nje light ntombi.
0: Ah siyabonga bakithi.
2: Landele imphoso manje mfoma dondo.
0: Eh uyamuzwa vela ngene ngenkulu ibhesi le.
2: Hawu bese kungena isikhosho ke sasele impompo.
0: Yashintshwana.
2: Yashintshwana hayi. Ngiyabonga zami izinjalo siphathe kahle sike sabuka nje kusami hey sibuka iSouth Africa iChanger bakithi
0: hey
2: sibuka nje ukuthi hey nayi iSouth Africa iChanger abantu sebedineke ngempela manje kodwa cha asikho kwipositive ezama ngiyabonga nje ukuthi ngikhulume nawe ntombi
0: ah siyabonga uphile
2: ube nosuku oluhle nawe
0: nawe ngongitshalo ngiyabonga kakhulu baba asithole umunye cause sawubona
3: Zabazama.
0: Unjani?
3: Ngiyaphila kuyani?
0: Ngiyaphila webhuti.
3: Ukhuluma noSthembiso usigaxa amabhande ngakhomala eFarlberg emabhasini kwabhola nami.
0: Mtungwa mfowethu kuhamba kanjani lapha emabhasini?
3: Ba ngiyaphila zama sisonke kuhle na uza ngomakhaza nje kuphela.
0: Na mfowethu ukubasa nje umlilo bakithi base nje imbawula ungakhohlwa ukuyicima masoyolala ngoba viyingozi.
3: Yebo zama ngiyabonga zama bhayi.
0: Dark mfowethu. Ey yabona khona indawo ngempela okubona ukuthi hey amawuvuka kuseni uphefumula intuthu emhlophe. Kuyabanda. Yezwa nje abantu bekhala bakithi la eThekwini bethi bayagodo. Ayikho into ebanda le eThekwini. Hey ayikho into ebanda le eThekwini. Awuhambi yele ngakoxopo kwesothulisile emiya uzozwa ke. Uyele ngako Bakeville. We maye babo uye Harding. Ha! Ngiyakutshela. Ukhosi sawubona?
3: Sawubona zamazama.
0: Unjani?
3: Eh, siyaphila zamazama kanjani?
0: Ngiyaphila.
3: Siyaphila mthombeni, ukhuluma no Sabelo komthele ekhaya lapha eMthumbane.
0: Mfowethu.
3: Zamazama sinazo nje sasazana wathathazisa.
0: Buti ingakephe eMkhumbane?
3: Mawuthi nambithi nje eMthumbane.
0: Oh kule hlangothi la ngakomnambithi kanje.
3: Makumakhela no omnye umnyama.
0: Hey cabela sasikhula silalela izitori lawo khozini kuthiwa ngazi kunento eyenzeke eMkhumbane. Igaba loMkhumbane nje ngaqala kulizwe izitorini ngithi ingakephi lapho.
3: Ngoba kuthi ngoba bese eMkhumbane lo ngapho ke eThekwini ngoba ngathi linalo lintala eMkhumbane wala.
0: Oh khona umunyo ngapha futhi eThekwini.
3: Ngoba kanjalo zamazama.
0: Hey hayi kulungile webhuti.
3: Thank you
0: mfowethu. Ake sithole ukugcina. Ukhozi sawubona.
4: Get to the A to the MA.
0: Ayi wayishaya. Ayi wayishaya. Unjani?
4: Uyalwazi ujani.
0: Yaphuti.
4: Ngiyaphila futhi njani?
0: Ngiyaphila.
4: Hayi kubi mfana kubi zamani kubi mfana kubi.
0: Yini?
4: Hey ngifele ndoda ngiye ekhaya kunomsebenzi. Bengithi ngizovuka ngo-2 ngisho ngo-3. Akathi ngivuka.
0: Iba uvuka manje.
4: Wethu bekade nginganikwa impolopolo nami bengidilize kuseni ngizewasa ngilwa nokudiliza kusakwa izolo eRichards Bay. Ngakuwa ngo-5 ngakhupha onyazi ngilala ubuthongo. Ngifike la ithi ngo-9 ebusuku ngalala. Ngithi ngizovuka ngo-2. Abantu engihamba nabaya bayafona manje ngathi into
0: Hayi bafethu kufanele umzimba phela ukhathele madoda ngeke. Hayi aba aba understand mfowethu ayikho enye indlela. Hayi lesi siqhwaga lesi siyabambana. Hayi vele kubalekile mfowethu mawuza umzimba nje ulalele nje futhi umzimba wakho phumule kahle kakhulukazi mosa zoshayela kuze ugweme neingozi. Uhambe kahle ke bhuti usuhamba. Hayi bazokuxolela. Uzobavala noma ingebhodlela lawa abathethayo.
4: Injalo bawukhashawo lapho ifana fakeni edumbe.
0: Thank you mfowethu.
4: Ngiyabonga zamazama mfowethu.
0: Shaphuke. Sakazolalela Khozi FM Khozi yoluma phiko phiko. Ikhokhele. Uchup chup, unathi Rebecca Malobe, Benjamin Dube, mlini the vocalist, hey baningi bakithi.

Engathi nakuwe bengingaba njalo bakithi kade ushayela abanye abantu izandla kade ubona abanye abantu bephumelela ulokhu usho congratulations ohalala kodwa mangabe usuwedwa endlini la usulele uthe inkosi impela ngiyawajabulela ngiyababongela kodwa mina siyofika nini sami isikhathi sokuthi nami ke kushayelwe mina izandla ke kubongelwe mina ke kuthiwe halala kuwena nami ke ngiphumelele bakithi kubuhlungu ukubona abantu ekade nikhula nabo nizama nabo impilo nenza yonke into nizama imizamo impumelelo bephumelela wena usala noma bephumelela kuqala wena usala uzuzibuza ukuthi Nkosi kanti konakalaphi ngami kanti yini errongo ngami kanti cha nawe siyeze sakhe isikhathi umkhuleko nje ofanele ube nawo ukuthi Nkosi ngiyakhuleka ukuthi nami ngelinye ilanga ngiphumelele nami ngelinye ilanga ke kushaywe izandla kushayelwe mina bakithi kuzokwenzeka futhi kuzokhanya uzophumelela thumela ke leyo voice note yakho khona sokwazi ukuthi ke siyidlalana kanjani mangabe kugamanxa ihora lesihlanu Uma sesibuya kuyona ke imix ka Kes the DJ imix evuthayo imix ezokuvusa ke le empedeni noma ngabe busunqene ukuvuka imix le ezokufaka emzweni weimfry noma ngabe kaduzi cha engathi akuzona imfry ulwesihlanu ngaphela kunomehluko phakathi kolesihlanu neFriday makulesihlanu impela kusowe ngahlangani kodwa ngempela umuntu engathi uyakhala manje inyanga isanda kuphela bakithi isemanzi inyanga ayibo kahleni Inyanga isemanzi ngiyazi phela ukuthi vele isuka izojika isuka izoshaya isidudla nje ishaya i-U10 bese iyahamba kodwa nje eish inyanga isemanzi ungakhali kakhulu 0791639874 0791639874 ungabuqala ke uthumela ke i-voice note yakho amazwi akuphilisayo amazwi aqhuquzayo aqhuquzelayo amazwi akukhuthazayo nakanjani ngo 4:30 Cast the DJ on the mix

0: God Almighty Remus. Ake silisike ke leli khekhe namhlanje. Sibone ukuthi ngabe ubani umuntu ozalwayo namhlanje.
1: Impela kunjalo, asisho njalo ke ndawo uma ungena emoyeni usho nje ukuthi siyalisika. Khona manje namhlanje kusene cause breakfast, sawubona.
2: Eh, sawubona mrakanobe.
1: Siyalisika.
2: Eh, siyalisika rekhekhe usabelwa kwaMbhele lapha eMkhumbane mnambithi.
1: Sompisi.
2: Eh, namhlanje kuzalwa uMakhumalo wakwaMbhele. Lapha ePitasi eNtabeni. Makhosi kamfuthu khula ke eMakhumalo. Uzubo gogo wasemabheleni khulu uzukhokhoza ngiyabonga.
1: Danga siyabonga mfowethu uMathoda yabona ke kuhle makunjalo. Uzubo gogo wasemabheleni. Khona manje la cause breakfast siyalisika.
3: Aw siyalisika lekeke.
1: Siyaphila kunjani
0: wena? Unjani wena?
3: Yeah, uJuma lo ungama zipho ngomla eSport Emtshezi kodwa ngisilapha eGoli. Cha namhlanje kuzalwa uMusa Mcathama Thusi lapha kwaSilima ngamehlo ngakithi madoda. Hey Silima ngamehlo kuyandawo. Uyazwala umfoti ngithi jakhulaza khokhoze uMusa Mcathama Thusi.
0: Kulungile lokhu niyikhomba nje insimi kodwa niyenzimini lo nilima ngawo amehlo lawo.
3: Silima ngawo nje amehlo kwaSilima ngamehlo zwele sithi nje sekuphelile.
0: Siyabonga. Sawubona ekseni uKhosi.
4: I'm brother Nono VVV.
0: Yebo ngani yakwethu?
4: Aw sesifika leli khekhe sesifika lethu namhlanje kuzalwa isizendini lapha nenye akadlamini odume ngokuthi usihlanganyana igama lawo solo adlamini yazwana namhlanje bese kuzalwa nophendukwana wazulu lapha na kwisakhanye lendlozi. Angibonge basaka.
0: Suma nokuyibongela kuleyo ndawo ubani ozalayo V.
1: Ake sizwe khona abani la. Siyalisika!
3: Siyalisika! Hey kamba kanjani lapho V nomroza?
1: Kuyahamba mfowethu ukuthi kanjani sekuyiphantela singezwa kuwena.
3: Nazoke number 1 ake ngithi happy birthday kuzinhle wakwanhleko lapha eDumbe endaweni yasetholakele usisi kaPhama lo lapha ufiselwe umolo maseko i celebrate aseDumbe uthe my poster wathe ungibizo cousin molo man
1: awu dango
3: Dago.
1: Hey Tata. Inhle kama kanjalo ke bayabhala ke abantu Mroza Wizi bathi ke siyalisika befisela ke abantu iloko tezinhle bakithi sokuthi ke cha bakhule baze bakhokhoba. Ukhona ke nomnyalezo ongenile ke la. Bathi sanibona abasakazi bami abahle.
0: Yebo phela.
1: Sicela nje ukuthi happy birthday ku Mr. Thokozani Ncube wasemtubatuba entsolweni isigodi. Thuba ke uhlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu 50 years ke namhlanje. Ufisalo ke abasebenzi bezokuphepha khona lana ke emsakazweni uKhozi FM. Bathi ke bayabonga ukusebenzisana naye kamnandi futhi ke uJehova bayafisa ukuthi amgcine nje njalo kanye nomndeni wakhe. Uyena ke mnumzana uThokozani Ncube wasemtubatuba esigodini solweni
0: ngiyangakuzwa ukukhuluma ngabantu abazalwayo abawo ababalingisi
1: yeah
0: oh bani lapha
1: maningala ke wembroza wizi zikhona ke inkunzi malanga ngoba phela siyazi ukuthi mangabe uzalwa ke namhlanje ke nawe awuzalwa wedwa uzalwa ke necukuthwana nosaziwayo ngiyathanda ke lensizwe noma nje ama move ayabuye abe namanga kodwa phela ama move amanga kodwa le hayi yebula uTom Cruise
0: mana ke lo we Mission Impossible
1: yebo
0: okay yeah
1: wonke ama mission akhe impossible kodwa uyawanqoba
0: kodwa uyawanqoba futhi siyawabuka sinjalo nje
1: siwathanda ubhubha uTom Cruise ke njengoba sisho nje ungumlingisi aphinde ke abomdidiyeli ke wamafilimi ezwenikazi laseMelika odumeke umhlaba wonke waziwa kakhulu ke ngokulingisa ke amafilimi aphumelele kakhulu afana nawo ke o Mission Impossible ebesukuba ke intokazi engikhonze ngendlela esimanga umlingisi wethu ke le uBrenda Ngcoli hawo bakithi
0: lo ntombazane leyo
1: hawo uyazini molweni baphulaphula lapha eEastern Cape linjani kodwa
0: senza ntoni kalokho
1: Ubongiwe Brenda Ngcoli ke siyazi ukuthi ungumlingisi phinde abe umodeli umdansi kanye ke nomqondisi ke nje wezinto ke ezingamafilimi la eNingizimu Afrika waziwa kakhulu ke ngokulinganisa ke uchungechunge le television ekubalwa ku Home Affairs Sesh Top la kanye ne Hustle kanye ke nesibaya wavela kancane kusona isibaya ne The Queen sake sambona ke ekuyona u Brenda Ngcoli wangibuka kamnandi kangaka mngana bakhona ufuna ukusho mangikhuluma ngo Brenda wasuya Moise
5: ngiyawuthanda umsebenzi wakhe kakhulukazi sasebenza SA Smartsats ka Brutus.
1: Yes.
0: Yebo yakhumula leyo.
1: Wait. Noma zike zavela ke zona izinkinga ngane ingqinamba bakithi. Ekubalekile ukuthi sifundisane nangazo ke thina singabantu baseMzantsi Afrika ukuthi njengoba sibabone bekumabona kude nje benza izinto ke sithandana esikhonzile bangabantu nabo ekugcineni. Ekudinga ukuthi ngempela sibaseke ngoba lemboni emroza ayilula nesa.
0: Futhi nje singasho sithi unesibindi kakhulu.
1: Kakhulu.
0: Uyakwazi ukuqala phansi abuye lemuva aphinda aqale phansi. Lokho nje kubalekile, lokho nje kuye kuthi ukuhlehla kwenqama, akusho ukubaleka kusho ukulanda amanye amandla asesekane siyimphakathi. Cabanga ngoba lathi umuntu sizomeseka ngemali ngango 5000 rand. Ama Wheatbix. Sifuna ukuzwa nje ukuthi wenzani ekseni, uyabona nje angahlali ukona kuphela kodwa yena nje umevuka nje. Wenzakalani nje ngempilo yakhe. Abanye ngiyazi bashaya iyoga, abanye bebethi ngiyameditate ngiyacabanga kancane kuningi nje umntathu mevuka kwenza
1: hayi ngivuka ucabanga Nati Mac Black Sun Saneri ah yasele suthi inkunzi malana bathi embo mvelaphikelele.

0: kanti-ke athi myekele ahambe. Ah, bakithi. Yabona-ke manje umzuzu esikhomba ukuthi-ke ishumi nanhlanu libumbele-ke ihora lesishiyagalombili ekuseni 15 minutes emva kwa-8. Oh, ihora lokugcina-ke ohlelweni kungolwesihlanu kwe-Cause Breakfast. Noma kunjalo khona u-10,000 sekunika u-10,000 chuma u-10,000 sekunika u-10,000 ushizi. Ngikhuluma kanjena-ke mtakababa ngoba sekulesi sikhathi mangabe-ke nawe ungenele-ke umncintiswano wayo-ke iphama lathi siyazi ukuthi-ke igubha-ke iminyaka eyikhulu bakithi-ke inikeza-ke abantu izinto ezinhle nezikhala kahle. Yini engcono kunoshizi? Ushizi wakwa Parmalat ongakwenza ube ngumnqobi. Thenga noma imuphi-ke ushizi wakwa Parmalat bese uzizuzela-ke ithuba lokuwina isabelo sakho ku-1,000,000 wamarandi. Ake sizwe-ke namhlanje ukuthi-ke ubani ongaba nenhlanhla yokuthi azitholele imali engango-R10,000. Ah, Cause Breakfast, Vimthembu Mroza wezimali siyiphethe. Ngazathi ekhaya. Akunayisho. Uthini lapho Mdledle? Engangikhathi Mdledle, ake sibaheze.
1: Sawubona Vini noMroza, igama lami nguZamalinda ngiwakamthembu eJozini. Umuzwa wami nenkumbulo yami ngePharmalat. Malimekazi wami wayevamise ukusiphekela i-cream samp. Wayesibilisa, afake irama, afake aromethi, afake ubisi. Uma eseyifakile leyo ngxube yakhe, bese thatha iPharmalat cheese ayithi qunga phezulu. Athi ukulivala kancane ibhodwe lakhe, incibikale ingene phakathi. Uma eselivula useyasixova, uyasihlanganisa, yayenza sihlangane, sithambe kamnandi. Uthi noma ngabe usibuka, ubone ukuthi ngingasidla sisodwa singenalutho. Emphakathini-ke kwasekwaziwa ukuthi umuntu oshaya i-cream samp umalumekazi. Kwakuthi uma kunemcimbi bamtshele, bese bethi uphathe izinto zakho. Wayeqhamuka nayo-ke isigaxa sonke sePharmalat cheese azosisebenzisa ukupheka isitambu somphakathi. Ngiyabonga.
0: Hey, izinkulumo! Angapheke nje isitambu nje sasekhaya. Esomphakathi Mroza Wizi.
2: Yeyibo.
0: Ha, ngiyakutshela wena.
2: Hayi, ngeke ngiyayiqala-ke le ndaba le ukuthi yeyibo. Umphakathi wonke ungaka.
0: Uzodla nje.
2: Ayi, ake sizwele ngayo impela. Ake sizwele ngayo. Yeah.
0: Ake simlane Nkosi yami bakithi. Mazetzet.
3: Hello.
0: Hello Dali, kunjani?
3: Ngikhona, ninjani nina?
0: Ah, siyavuka nathi noma ususibulela ngendlala nje, manje sesibhizi siconsa amathe njengobhova la.
3: Ninganilethela, ninganilethela bakithi.
0: Uthini na?
3: Impela.
0: Awusiphinde futhi mazedzet ke sizwe ukuthi ngempela lolu daba lusukaphi. Uthi nje unqamunqamula nje kancane nongezwanga ezwe ukuthi ngempela umlando wakho nolu Parmalat cheese uvelaphi.
3: Njengoba ngishilo ukuthi uManimekazi uyena umuntu owayepheka isitambu, saqala ngaye nasendaweni.
2: Ya.
3: Sijwayele leso sinye sabhontshisi.
2: Ya.
3: Wathi mhlayebuya eGoli, wayehlala eGoli nje. Wathi mhlayebuya eGoli, wasitshela ukuthi uzosizisa isitambu esingafuni isishebo.
2: Ya.
3: Wasipheka, ngangilokhu ngiseduze kwakhe, ngangikuthanda ukuba seduze kwakhe uma epheka, ngangilokhu ngiseduze kwakhe ngimbuka ukuthi wenzani. Ngenzela ukuthi nami ngikwazi ukusibamba lesi sitayela ngendlela abantu. Wasipheka, wafaka i-aromethi, wafaka ubisi. Ngangisamangazwa ubisi ukuthi udla kanjani ukudla kunobisi, sihambe sinobisi.
2: Hayi bo.
3: Walivala ibhodwe lakhe, wahlanganisa kancane. Waseyawuthatha ucheese wakhe, wawuqoba, wawufaka, wawumboza ibhodwe lakhe lonke. Waseyalivala, wathi sihlale-ke mshana silinde. Kwaba yimzuzwana nje mhlanu. Wathi uma esikuvula, yayisincibikele ucheese wakho usungene phakathi. Waseyasixova, ngaze ngamcela mhla eqala ngathi ngiphakele imalumekazi ngifise.
2: Manje sekwenzeka kanjani ukuthi ukwazi nawe ukuthi hhayi mina sengiyithatha njengebhizinisi le nto. Angibele ngipheke, ngize ngiphekele nabashadayo la emphakathini, mhlawumbe nemingcwabo ngiyacabanga uma ngabe ikhona. Yini le ekwenza ukuthi hhayi le nto le angiyithathe manje ngiyibeke kwelinye izinga?
3: Le ndlela esimnandi ngakhona. Simnandi usidla sodwa. Uma ngabe usufaka isishebo suke sekuyibhansela.
0: Hayi.
3: Useyapheka-ke vele-ke yena-ke useyapheka-ke uphekela umphakathi namanje usawuphekela umphakathi.
0: Namanje.
3: Baphekela ngemali-ke manje. Waqala baphekela mahhala kuqala esaqala.
2: Ya.
0: Zamalinda. Yabona-ke ngalolu daba usuthe wasitshela lona-ke edali. Awuzwe-ke sina siwuCause FM kanye nePharmalat sithi nje kuwena.
4: Yeah. 10,000 rand.
0: Pamela Tigan, of course, the FM, of course, the breakfast, but it's a good
2: 10,000 rand! Who's a good
0: Wow!
4: Uskene iQR code esephaketheni bese uuploada isliphu sakho sasethilini. Leyo naleyo entry inethuba lokuwina. Umncintiswano uvala ngomhla ka 15 July kunemigomo nemibandela.
2: Parmalat. Yamnandi ngempela ke indaba. Yo, siyambongela kakhulu, siyambongela kusukela kumakota kuya kuma toast, ama braai, ama pasta, konke nje lisiyazi ukuthi ke kudinga kakhulu kaze ushizi. Thina sithi halala.
0: Impela sizonjalo Mroza Wizi sithi ke halala sikhupha ke iminyaka ngempela ke 800 yakwa Parmalat ngemikomelo ebiza u 1 million rand ezonqotshwa inqotshiwe ke bakithi kusukela ngomsombuluko kuze kube inamhlanje thenga noma yimuphi wonomkhiqizo kashizi ewakwa Parmalat nawe ke ungaba ngomunye waba winayo ke vakashela u www.cozyfm.co.za kuze uthole ulwazi olwe ngeziwe kwamnandike ke 22 emva kwa 8 ekseni ngeke kumala kusho mina kusho umuntu emu Kunjung kami kela, eh, lawan nak kela, haha, hello ngan, ngan cuka, cuka jeng kami. Cek.

Sibingelele kuwena mlelo khozi FM. Yeah, kwaze kwabanda eThekwini lidilikile igoli iweekend enkulu namhlanje. Asiyazi thina leta siwazi lamakhazi. Ngizwile na izolo sithola ke iwarning yokuthi kuzoba nesishingishane esikhona ngithi ha. Lidilikile igoli dadu. Thembeka amazondo wakwacela uhlelo ke sizipholele. Angihambi ngedwa khona ke ithimba lohlelo khona ke umakhosi wakwaSimelane khona ke uSiyanda wakwaHadebe the Black Mandulo. Sihleli nawe nje kuyoze kushayelwa nake impela ihora leshumi nambili. Sibeya khulu kwithimba ibelikade likunikeza ke eyakhethelo iBlack Fest. Rosa Novi, mebekade ke behleli nawe kuseneke kusukela ngo-6 kuya ku-9 o'clock. Siyangena ke nathi ngaso lesi sikhathi sizothi nje unjani kodwa mlelo khosi FM kulesihlanu. Hey, bavalile onkabi esikoleni. Kazi usekhona yini uPoloni efrijini? Kazi sinkwa uthengwa kangaki ngelanga? Ngiyafisa ukwazi ukuthi njoba kulesihlanu nje. Sime kanjani isimo somnotho? Iphakethe lakho linjani? Njengoba behlele ekhaya nje onkabi. Bangabe ke kusekhonyana okusephaketheni kushuthi ke zimfry kuwe kodwa ke mangabe sekubheda cha. Ulesihlanu nje ngani yakwethu ubize nje ungawuhlonizi 0860002437 ngizokuthatha ngizukuthi ngabe ke simi kanjani isimo kodwa ke yake siqale ngapha.

0: iphindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
1: And that, ladies and gentlemen, sizipholele nosaziwayo. Sizipholele nosaziwayo namhlanje. Ukhozi FM luhamba phambili.
2: Shumnambili mzuzu lishaleke ihora leshumi ekseni singena kuyena ke ingosi yethu la ke sithi khona siziphelele nosaziwayo. Kana ke namhlanje sihleleke nensizwa esencane kakhulu umlingisi kodwa ke osezakheleke igama kuyona ke imboni leke yezikaqedi sizungu khona la ezweni lethu iningizimu Afrika. Lensizwa ke ikhulele lapha ya endaweni yase Newlands West khona la ke eThekwini nalapho ke aqala khona ukuthi ke afeze ke iphupho lakhe lokuthi kangene emkhakheni wezeshashalazi. Lamaphupho ke wagcinanga ngokuba ke izifiso kuphela njengoba ke simbonile ehambile ke waya lapha ya eDUT eyokwenza ke izifundo drama and production studies wabuya ke lapho waseke esezilolonga ke elolonga ke italente lakhe nesigcine ke sesimbona vela ke emidlalweni eminingi lapha yakubona kude sambona kuzalo sambona ke emidlalweni obizwa ngehostela umkhokha isiphiwo njalo njalo mningi ke imidlalo avele kuyo nalake ashiya khona izethameli impela ke zingawuvali umlomo bebabaza nje italente nokuthi how emzino wodwa kusale sekuphuma nje italente elikhulu kangaka nelibabazeka kangaka sizokhuluma naye ke kuseni namhlanje uOmega wakwa Ncube sawubona weOmega
3: njani
2: siyaphila baba kunjani
3: ngobusuzwile
2: ngobusuzwile yazi ukuthi usually mangabe sifunda ibhayo yomuntu ke kuthiwe ukhulele enkandla ukhulele emsinga soke bese sithi masisibuza istori ukuthi ke bekunjani ukukhula ayachaza umuntu athi ngakhula ngelusa athi omunye ngaya late esikoleni ngani ngoba ngakufanele ukuthi ngivuke ngiyokwelusa kuqala njalo njalo wena wayikhulele Newland West
3: lalene nje ngabela eli
2: ingane kaSizwe bekunjani ukukhulela Newland West
3: ngoba that's cool nje ukhalaza ngikhalaza
2: How akwazi phela ukuthi awukhalaza ukhalaza ubu wenzani ubudlala ibhola ubu actor bekwenzakalani eNewlands
3: Newlands mina ngingizwe ukuthi udlala ibhola nje yabo kahle kahle nje ngifuna nje phela ukudlala ibhola ngizwale influences ngibona kubafuthi yabona hayi indaba yebhola sizothatha kuthi nami ubona ngiyibona kuona why mina
2: yeah now base khona bazali
3: Ngizwa.
2: Base khona bazali?
3: Yebo base khona bobabili base khona.
2: Okay. Now uqale nini ke ukuba nothando lokulingisa?
3: Ngasho ukuthi mhlawumbe ngiqale ngenza u grade 4.
2: Mhm.
3: Ya ngoba ngikhumbuka nje ku AC mase kushaya lezo zokuacta nje. Hayi, ngase ngiqale impela ngase ngena nje kulo show ngoba nje umuntu ngasho sangiqhuqhuzela kakhulu abafuthi. U wise man noNtando. Kuse babe jala nje bebe performa nje etuthina bengithathi ngibabona beperforma nje stage eqaleni nganga understand ukuthi yini lento laba yenzayo laphana akabe ngathi nje yini laba yenza wahamba wahamba ngesikhathi ngase ngibona ukuthi oh lento TV acting yabo
2: yeah
3: asiqala pho ukuthanda ngase ngibona yazi ngisukela la nami nje nanti ngifuna ukuyenza yize kwakungekho nzima kwangekho lula
2: utshela
3: abazazi nami ngiyenza lento lena yabo Ngaphaya nabo besebonile kubona ukuthi hayi lento yini le yokuacta le ngathi ayinamanje kashizilwa la. Nayo manje ufuna ukwengena khona uyophathe ikhanda lokukhela ukhala.
2: Eish.
3: Ngathi hayi ngeke impela nje ngizoyenza ngenkani.
2: Eish.
3: Ami support lapha futhi. Awu.
2: Inkanenhle kodwa.
3: Ya inkanenhle hayi nje
2: inkani wona. Yempokophelo.
3: Yeah.
2: Uyazi yini enye engiyithandile kuwe awuzange uze

0: uke abafowenu uthande into abayenzayo bese ke uthi nami ngicela ningifake ngoba iyona nto intsha yamanje esiyibona iyenza ukuthi uyambona lo muntu amjwayele namaziyo mhlawumbe umakhelwane mhlawumbe udade wabo omdala usisi wakho omdala bese sinami ngicela ungifaka but usukile wahamba weyofunda eDUT nawe wenza izifundo lezi ze drama
1: Yabo.
0: Now usithatha kanjani lesi sinqumo ngoba nabo shortcuts sebekhona. Kodwa wena uthatha le route le ebukeka iyinde yokuthi uqale uyofunda kuqala.
1: Cha mina yabona singcono uqale ngifundela into ngiyazi. Ngavese ngithathe lekhanda ukuthi hayi ngifuna ukuyenza. Manje ngifika phambili mase ngiyaxakeka. Bayicela yabo nami sengiyazi why minutes awu bengenjani. Ngoba ekugcineni nami ngikwenzayo. Na babuka abafuthi abangaphambili so konke kumele ngikwenze ngendlela eqondile so nami ukuze ngikhule ngesikili kumele ngiqale ngihambe ngibele kahle yonke nje
0: yeah ngicabanga ukuthi futhi ibalekile lento yoku understand ukuthi yes i-talent lingaba khona kodwa isicucu kukhona le la esofike sifuneke khona la lomnyango lo ongeke uzuvulwe i-talent nje lihambela lilodwa Ingakho ke ngifuna ukukubuza nokuthi mhlambe wena ke ngokubona kweyakho i-career ikuphi la ukufunda okukuvulele khona amathuba angcono
1: Ngingasho nje ukuthi ukuthola i-agent ngoba ukuthola i-agent kubalulekile ukuthi ube ne-experience nama-agent ayafuna ukubona ukuthi ufundile yini ngaphambi kokuthi sibekufake i-agent yami ungafundanga uzokushita isikhalo yabo yafuna noma uthini sathola ngawo ama agent so nje kubalekile impela nje ngempela ukuthi noma mhlawumbe nakusasa nami sengifanele ukuzenza into zami eceleni kube lula nje bese ngiqonqoza nje ukuthi hawe bebonzalo umuntu ukhuluma ngento ayazi hayi ngoba ibona abantu benze nayo seyenza
0: yeah yini ngihlale ngiyibuza ona kuthatha isikhathi singakanani ukuthi uma ngabe unikezwe iscript ne so kuthi ke nayi indawo ozoyidlala uzoba usibanibani kukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ke ungene ugxile kuleyo character leyo osuke uyinikeziwe
1: angazi ukuthi kuyashiyana ukuthi isikhathi vele nje before uthola irole uqala uthola i-audition
0: yeah
1: so vele from audition kuya khona already usuyiprepare usuyaqala uyaprepare lapho usuyazibona wena ukuthi okay ngiyadlala kanjani le role
0: mase
1: uyitholile sokubula vele usukuphorisha lapho vele busuqale khona
0: yeah ne so mawubheka ke ungasho ukuthi ngoba i-talent eselikhona nesikole futhi uyakwazi ukuthi ubheke ngaso kulolu ukuthi ungene kuleyo character leyo esukulindeleke ku ngithi So ungasho yini ukuthi nanti talent eselikhona ngithi lelo zalwa nalo. Nasi nesikole sekuyabambisana ke manje nokwenza kube lula ukuthi ungene kuleyo character osukuyinikiwe.
1: Yeah, kuba lula kakhulu.
0: Ifundo ifiso zokulingisa phesheya unazo?
1: Angizwa?
0: Ifiso zokuthi uhambe yolingisa phesheya unazo?
1: Ah, awu muntu impela. Uba nazo lezi zifiso kodwa nje mina manje safuna nje ukufocusa nje la ekhaya nami qale nje ngiyithole kahle before nje ngicabange into zaphesheya
0: ne
1: mele nje ngiqale nje ngibona nami sengiready ngokwanele ukuthi sengathi ukuthi hayi singacabanga ke phesheya vele phela lonke umuntu uyafuna ka phesheya kodwa nje uba manje ngibona into engathi ngifaya emqondweni kakhulu selokhu ngiyicabanga
0: Awukayi misele ngokuyobona uTyler Perry sa right live zathi.
1: Hayi, sakhulu ukufunda nje ngikhule kahle la ekhaya.
0: Yeah.
1: Ufunge ngaphansi.
0: Yeah. Siphume enyangeni enkulu enyangeni yentsha sabona futhi imbungazo ehlukahlukene ebikade ke ibanjwe iqhaza ke libanjwe yintsha yaseNingizimu Afrika. Uma nje ngase kuthiwe ke namhlanje umile estate njengomuntu osemusha osemehlweni abantu kuthiwe ke awukukhulume nentsha uyiyale ngokubaleka ke kokuthi ke umuntu enze kahle empilweni ungathini?
1: Into engayisho mina ngasho sokuqala nje umuntu uyazibele uzazi ezomuntu.
0: Yeah.
1: Uzazi ukuthi ufunani, uzazi ukuthi uyaphi. Singabukeli kwabanye abantu ngokubona nangisibanibani kena kwenziya kahle. Nawe kufisa uyifakela ingcindezi ke manje cha Yonke into inesikhathi sayo. Uphume emakhayeni afanayo, azizalo abantu ababodwa nezibongo zethu futhi ayifani. Kusho khona impumelelo angeke kufane. Ngoba kufana nje nomndeni owodwa, ngothi unobhuti, unosisi. Impumelelo yenu nokho aniphumelele isikhathi esisodwa kuyashiyana. So nje into engayibheke wena uzazi ukuthi ufunani, uphokophele nje lapho nje ukuthi uyazi mina na indlela yami ngizobhekela la engiya khona. Kuphela.
0: And ukusho lokho unespiliyoni sakho ngoba unabafo wenu nabo abenza kahle kuyona le ndima nakulomkhakha. Awuyitholi mhlambe ngesinye isikhathi sebeniqhathanisa?
1: Ngeke lo. Kodwa phela noma abantu befuna vele uqhasa ntoda nje hayi.
0: So awunayo leyo pressure.
1: Lutho.
0: Siyabonga sikufisela inhlanhla ikuphe singakulindela kuwe kusukela manje.
1: Kune show yami nje edlalayo angazi mechannel ngayisho nodi yadlala every Mondays ngo-8 bese kukhona imovie ezodlala on theaters ngomhla ka-10 July kuthiwa umhla ka-17 e-Rosebank kuthiwa God's Work.
0: Kwenzakalani awusithi Halamosi, kwenzakalani kulowo mdlalo wasetheatre?
1: Umdlali imovie nje eshuthiwe ezodlala e-theatre imovie nje elidwa uThokani Ntuza. Shuthe lapha eThekwini.
0: Yeah.
1: Imayelana ngamanga abantu abahlala emgaqweni ama homeless people laba kuphela kodwa bese kufisa izinto zokuvotwa yabo. Kanjalo kanjalo ufuna ukugcina kakho.
0: So na umdibi munye lapho.
1: Hey yabona.
0: Hayi uphile ngefana wase New Land West uyakhulu khulu nawe namhlanje.
1: Ayabonga.
0: Alrighty, besikhathi ke sikhuluma naye mlalelo Khozi FM Omega uwakwamncube. Insizwa ke le esencane kodwa ke esiyibona ke iyenza into ezinkulu lapha ya kumabonakude. Ngithemba futhi ukuthi nentsha iyafunda kakhulu ngoba ngihlale ngithi yes, lihle kakhulu i-talent kodwa kuba kuhle kakhulu uma ngabe futhi uzoya nasesikoleni uyolibheka phela leli talente lakho uthi kulipolisha nje libe into uyabona ecwebezelayo eyigolide nenhle.
2: Ladies and gentlemen, Sizipholele nosaziwayo.
3: Sizipholele nosaziwayo namhlanje.
2: Ukhozi FM luhamba phambili. Yeah, hola.

0: Brenda Francis, I'm Zugwana. To get it straight, Lindaba 0860-002-437. Stata ke ingo zako. Sfunuko uzugutike ngabe ba ishaila api indawo o takalani bako. Kula maholite, ango June, kwa zisegezi valiwe, izikole, kwa vulwa ugulta, kwa vulwa mafriti, kwa valwa manzi, kwa vulwa ezo gudlala. Ya wana je, kupizi. So sasa ke na ma voice notes ako futhi mhlawumbe ke akasiqale ngapha encingweni. Cozy, sawubona. Khosabani?
1: Yebo, sanibona.
0: Siniyaphila, baba?
1: Hayi. Ngithi hayi abashana cha, hayi njengoba belana nje
0: mana. Sikhuluma nobani?
1: Ngikhuluma noBongani wakwaXhosa.
0: Mfethu Dibongs.
1: Yebo, ngikhuluma noBongani wakwaXhosa.
0: Yebo, kuthini koko kwakho uPaula? Bapha abashana?
1: Hey baba,
0: how Dibongs wazwa ngiphoxa because sabani?
1: Hayi Tutori,
0: ngiyaphila.
1: Ngiyaphila Tutori, njani wena?
0: Asa ngiyali dream team we Jehova.
1: Elikufanele le gama Tiger.
0: Sikhuluma nobani?
1: Ukhuluma noMandla Dlamini apha eMthatha waseMzimkhulu.
0: Sibalikhulu noma umzizi?
1: Hawu sibalikhulu uMdlovu Magaduza nimabonela empunzeni ukuthi kuyabaleka.
0: Nenkosi ayiqedwa. Abashana.
1: Hayi abashana abakhona lana, ngibathengela uflower nje omkhulu okulokuxova amagwinya nje.
0: Amen. Nothek.
1: Ngathenga ama ships, ngathenga ama ships lawa amaphakethe lawa ukubaba lo bekhipha nje ships ngosuku bani. Ngathenga icardboard lama fruit ama orange kuloko kuthathwa nje la kuyadliwa.
0: Mm.
1: Ngivala umlomo.
0: Hey bayabusa. Yo.
1: Intenge ekho ke le mali yokuthi sicela ukuya estolo sothenga ophengo sothenga inyoka. Hayi cha.
0: Ane kodwa ukuthi somehow bahlala benayo leyo mali ungazi bayithathe phi,
1: bayinikwa yithina nje.
0: Hey, yeah,
1: ibona abanakazi bemali lawa yabona. Uma ufuna ibusiness ehambayo, vula into ezoheha umntana.
0: Hayi yakho bezwa abaphathi bebank qinisile. Sithatha omunye cause sabani? Siyaphila, singezwa kini?
2: Khomane qola eforsoras.
0: Mm.
2: Athela washana bayidlela phala lapho kusitela bebe sekhaya babuyile nje la eGoli bayanyomfa. Hayi
0: siyami. Kodwa babuyile lenyanga.
2: Ah ngeke iphele le, kufanele babuye ekhaya iGoli ziyavula. Hayi
0: mina ngicabanga nokuyokhala lapha phezulu uthi ngeke emthabela magaye ngathi ningiholela kancane umola
2: mbili. Kutwaningi kakhulu ke layo mazulu ne hostel inqwawo. Hayi si.
0: Eish kuvalwe ngabe umnyango.
2: Bale ngabe eminyaka ngiyabonga uma ekhora esasora.
0: Ube right wemali yeqolo. Khona sabona?
3: Yabo sabona amazonto
0: yaphila. Ninjani?
3: Yabo siyaphila.
0: Sikhuluma nobani ekuseni?
3: Usula eBhumanini uma ukhuluma nohafa kaMchunu.
0: Oh yes. Ziphi ingane zami?
3: Abashana bayadlala la, badlala ibhola la ebaleni abangcolisi bayazidilisa.
0: Ngiyagezwa kodwa.
3: Lokho abalokothi washi kujicela ubasket lala bakhomolezi do bashintsha manje namanje bashintsha nje njalo bakhomolezi kade beyigqokela sebegqoka okunye bangcolisa nje. Sengifisa ngabe sesiyavuka nezikole.
0: Angifisi nokuba wena.
3: Ngiyabonga amazonto uphile.
0: Siyabonga baba, yazi ngalesikhathi bavele babe wozonda manje uthi umuntu uyambiza ukuthi akazogeza uyokhala isimaye maye cause sobona.
4: Sesithembela njani?
0: Siyaphila, singezwa kini baba?
4: Siyaphila, ukhuluma uLunga noJambo Jingles lapha kwanongoma usithemba nje ngaphuma nomhlezi.
0: Yes, tata.
4: Lamba.
0: Baba abantu bami.
4: Abakhona.
0: Bavakashi beze kuwena noma bahambile.
4: Hayi bakhona nje, vele hlize khona nje qini.
0: So nje ubahambisa ngandawo, uthenje hlalani la.
4: Yeah.
0: Awusibindi.
4: Awuzara.
0: Awunesibindi esinoseceleni. Kumele ubahambise bayomosha kwenye indawo.
4: Hey, kunzima lokho.
0: Phile baba, yes?
4: Awuphile nawe.
0: Alrighty. Sithatha ukugcina ukhozi, sawubona.
5: Mazondo, kunjani?
0: Siphila, singezwa kini?
5: Siyaphila, uNemrod Ndlovu la eGoli ekhaya kusesilobela lapha kwaSimanga.
0: Mhm.
5: Mina bakhona abafana nkosi yami. Baphe.
0: Manje wasobadabukela kangaka, wadabukela in advance.
5: Siphela sisi. Hayi, kuphela nje. Hey, hayi mina ngazama ukuthi ngiyaqinisa kakhulu isandla. Enhlanhla mina ngibusisiwe phela nginabafana bodwa. Hey, bayadla.
0: Ha, wathi ubusisiwe nabafana bodwa into eyishaya ulofo wodwa zimbili. Isibusiso leso.
5: Ngathi khona bafana ngathi yabantu.
0: Isibusiso leso. Into eshaya edla masi thi sashaya ama starters salinda ukudla kuphekwayo. Don't you four slices wesinkwe ubaqazi. Ikhomasi.
5: Ngiyabakalela nje mangivuma ngemsebenzini nomadoda mangiqeda lapha ngeyingeni indaba yenu. Ngibona ntambama. Hawu phela singaphela ifridge balithanda balithanda umhlola.
0: Ngithethe ngani umshudo nivala ama fridge awethu la ma fridge azokushayela umthetho ingane.
5: Yazi ngithathile.
0: Thenga nje umshudo uvale lento. Kiya stala paketeni.
5: Ya, ngiyabonga sis.
0: Siyabonga baba.
6: Ishaya izindawo noThembeka Mazondo Cele kuKhosi FM. Ukhosi

0: Da kusho uMasiko. Yakhumbula nje ngisaqala ukuhlangana nalomjita ngangithi uMasego. Masiko wale phesha kwelwandle wenza umculo omnandi kakhulu. Asithatheke intambo kwesibuyisele lethe kwini la khona ke uMamkhulu ke simtshele khona kuzosibeka nje isombeni sokuthi ke zithinike inhlelo ngokuqhubeka kosuku ke namhlanje. Zimzim.
1: Mana kumuthi uyiphonsa lethe kwini wena ukuphi? Ukuphi wena mawuthi intambo uyiphosa lethe kwini?
0: Zimdwa. Awuzwa
1: zavele zahohoza. Ngozwa kahle, ngozwa kahle mshana. Khuphuka. Kulungile, asibonge kakhulu ngazo zombili ke lapho Mshengu Shabalala. Umlaleli ke sike sambikela ukuthi namhlanje sisakaza bukhoma ke silaye hotela iSouthern Sun eLangeni. Ethekwini lasamba khona ke nonqonqoshe komnyango weze science nezobuchwepheshe uProfessor ke uBlade Ntsibande njengoba ke ehlangene khona ke nababamba iqhaza ke emkhakheni lolwazi lwendabuko. Sikhona ke la kumenywa amakhosi, kumenywe abalaphi bendabuko. Kumenywe abayifundiswa abantu nje ababalekile ngokwahlukahlukana ukuzocacisa ke nokuzoqinisa ke nje amaxhama okubambisana ngolwazi lwezinto ke zesintu kanjalo ke njengoba ke sazi ukuthi ubuchwepheshe ke bona buthinta ke izinto ezisetshenziswa ke ngesikhathi samanje mhlawumbe ke ngqonqoshe emphephethe asikubingelele sikwamukele khona la emsakazweni uKhozi FM.
2: Zimdola angibonge sisi kuwena ngibonge nakubalaleli naleli thuba nisinika la.
1: Siyathobeka kakhulu Khilani. Kungani ulwazi lwendabuko selinakwa kakhulu futhi ke kubaluleke kangaka ke eNingizimu Afrika ngalesi sikhathi?
2: Ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo. Ngicela nje mhlawumbe ukuthi ke ngicacise ukuthi ngempela ngempela yintsha lento. Sesifaka amafutha nje kakhulu manje ngizokuchaza lokho ukuthi sikwenzelani ngoba lo mnyango wami ngikubona.
1: Yebo.
2: Ukuqala kwa kwe Department of Arts, Culture, Science and Technology. Kumnyango owodwa.
1: Yeah.
2: Ngoba zixhumene lezi zinto. Into yenza ukuthi lento ke siqhubeke nokuthi sigcizelele. Sikhulise ukuqala nje inyanga yethu ye science le.
1: Yeah.
2: UJuly ukuqala siwenze ube inyanga obuvame ukuba yisonto. Kuyingxenye ke yalokho yokuqhakambisa ulwazi lobuchwepheshe neze science uma senza kanje. Into ebaluleke kakhulu ukuthi kumasiko ethu ziningi izinto eziwuchwepheshe. Kodwa ngesikhathi sisaphethwa amabhunu la esicindezele kwakunalento ukuthi izinto zakithi azibukelwe phansi ngoba sinamsebenzi.
1: Yeah.
2: Kuthi ngisho izinto ezisebenza kuthiwa inkolelo engekho nje inganekwane lezi zabantu abamnyama ukuze silandele izinto zesilungu kuphela. Kuningi emasikweni akithi okunolwazi nobuchwepheshe esifuna futhi ukuqhakambisa njengoba senzile nje ngijabula ukhozi lukhona la.
1: Yeah.
2: Nibonela ukuthi lezi zinto siqhakambisa kanjani. Okokuqala nje khona umkhakha leyo zokwelapha.
1: Yeah.
2: Inyanga izangoma. Ngisho nababelethisi imbala sithizelela kulokho ngoba phela ngesikhathi singaphambili yayingakabikho le ndaba yababelethisi besimanje. Kodwa ulwazi lukho.
1: Lukhona.
2: Namanje endaweni ezinye zakithi kakhulukazi emakhaya. Kusabelethisa omama emakhaya.
1: Yebo, kusanjalo.
2: Sithi ke asilikhulise lolu lwazi, silivikele, silikhulise ngoba ulwazi olwenza ukuthi abaningi bethu baye lento nje abayiyona ngenxa yalo. Nami ngazalelwa ekhaya kwesithi.
1: Yebo, babelethisi njalo.
2: Ababelethisi njalo ababekhona lapho. Enye into ke eyenza ukuthi ke sisukumele kakhulu lento kube nje ukwazisa abantu bakithi ukuthi iNingizimu Afrika iyona hamba phambili umhlaba wonke enhlanganweni lokuthi UNESCO yezamasiko nescience. Yithe sesihambe phambili sicizelela amasiko lawa esintu. Kangangoba sekuze kwakhe kusakha isikhungo la eSouth Africa. Esesincunywe namazo omhlaba wonke.
1: Yebo.
2: Ukuthi lesikhungo senu solwazi lwendabuko sesibaluleke indawo yonke. Enye into ehlukileke manje sisebenza nama universities, sisebenza nezifundiswa.
1: Yebo.
2: Ayisekho lento ukuthi uma uyisifundiswa uzobukela phansi into yakhe. Sekukhona izifundiswa manje ezithi siyivikela kanjani lezi zinto, sizikhulise kube ulwazi. Kanga ngoba kunemkhakha eminingi, kunemkhakha ezokwelapha. Kodwa kono ezokwelapha kuphela. Ngisho izinkanyezi sasinendlela esasifunda ngayo.
1: Yebo, yebo.
2: Njengoba sisaqhubeka nje namanje sikwazi ukuthi sifunde.
1: Okay. Enye ingxoxo isemqoka namhlanje mphephethe imela nohlelo lo recognition of prior learning kuyinhlelo zolwazi lwendabuko ngabe lolu hlelo ke lubandakanya ini futhi ke kungani lubalekile
2: ngiyajabula nje ngoba enye into le esisisa phambili kakhulu ngoba ulwazi lwethu lwendabuko sifuna ukubuka ngandlela zonke manje silibuka nanga ngehlelo simanje ukuthi yini engatholakala la sinemithi nje yenyanga siyitatisha manje siyifaka emalaboratory store ukuthi hayi noma uthi ngakho ukuthi uqeda ukuthimula kuthina abanama sinus ingoba nazi izinto nazo nangokusilungu uyabona nje kunemithi esisebenzisayo nje manje eminingi okwakuyimithi yendabuko yamashayi kodwa siphendule
1: singapha manje
2: eyitolo nanokuthi kwenzeke yonke leyo ngakho ke uma sithi ke siyenza le nto ngale ndlela siyenza ngayo siqoqe nalabantu sibaqoqile ukuyisa phambili isizwe nezwe lethu njengoba namhlanje sihlanganise nje ama province awu 4 mathathu sikwazi ukuthi sibaqoqe lendawonye bakwazi ukuthi bathelelane ngolwazi ingena lana ke lento yokuthi ke manje yini ingqikithi yanamhlanje ingqikithi yanamhlanje ukuthi lo lwazi abantu bakithi abanalo kulwazi lwendabuko uma sesilibeka esikalini lungakanani luhamba kangakanani lifana kanjani nolunye ulwazi esesilichaza ngokwesimanje njengalento esithi national qualifications framework ngoba sizothola ukuthi abanye abantu bakithi abasebenzisa izinto zendabuko ngandlela ningi ulwazi lwabo luphakeme kabi kodwa akekho wake wathi abe silibheke ukuthi uma ngabe liphakeme lifika.
1: Lufika aphi?
2: Yilento esiyenzayo ke manje siyisebenza ke nomnyango lomdala engangikona we higher education kanye nathi siyo science kanye ke nabantu bakithi abenza izinto eziningi ezizinto zendabuko. Akunye nje ngifuna ukukisho la esizodlulela kona nesikwenzayo. Imidlalo. Esingathi imidlalo yendabuko.
1: Oh imidlalo yendabuko. Oh njengamagenda. Ngiyabona. Yawu ngawudlala. Oh ngawudlala impela.
2: Ehhe.
1: Kwakusha amabhodi kudlala amagenda.
2: Babethe wabesifazana kuphela. Cha ngiyaphika. Nathi abafana besike siwangenela
1: amagenda.
2: Yebo. Nana abafana bagangelene nabo khona into enicathamela. Sasingacathamela.
1: Yebo.
2: Kwakumnandi nje. Iminingi eminye imidlalo.
1: Yebo.
2: Okuyendabuko. Yachabula ngoba uhulumeni wala KZN angazi noma usayiqhuba indento uke waba nalolu hlelo lokuthi kuqhudelwane ngemidlalo yendabuko ngoba izo zonke izinto ngoba le midlalo yendabuko futhi ineyindabo yixoxe
1: ineyifundiso futhi
2: ineyifundiso eziqine ngale ndlela isimanga izinto okufanele sizibuyise lezo kuse nabantwana bethu abakhulayo bazi babona ukuthi sivela kuphi nanokuthi izinto zisizona kana
1: Phephethe abalaphi bendabuko abaningi kanye nabasebenzi bolwazi lwendabuko bachitha amashumi eminyaka bakhulwazi namakhono ngaphandle kwezinhlelo zemfundo ezisemthethweni. Mhlawumbe kungani kubalekile kunina manje ukuqashela lonke ke lo lwazi lwabo ukuthi ke luqoqe luhlanganiswe ukuze lukhiphe into ebonakalayo enesindo nejulile.
2: Ngiyajabulela zimdola lombuzo obuzayo ngoba abanye bathi nathathe into zethu manje nazoyifaka kule zinto zenze silungu ezingenalwazi ukuthi le nto ivela phi ya isuka njengoba ke ngishilo lezi zinto zethu zendabuko zibalekile ziyizo nje kodwa okubalekile manje ukuthi asibuke nganhlangothi zonke
1: yeah
2: nangapha ngakusho kwesilungu kuze masaka le lizwe lethu silakhe lezi zinto zinako ukuxhumana zinako ukukhulumisana ngoba kusenza ukuthi sithuthuke ngesivinini siphambili kakhulu.
1: Abanye abantu bangaze bayibuze ukuthi ulwazi lwendabuko nesayensi yesimanje zingasebenzisana yini? Ungqongqoshe ubone kanjani ubudlelwano phakathi kwakho kokubili?
2: Into endala nje le. Ngoba okunye sikwaze thina sane ifundiswa zakithi eziqalayo kusho ukuthi hayi boyazi mawubheka lokhu kufana naloko mawubheka lokhu kufana naloko kodwa safunda futhi nakwamanye amazwe abesezenza lezi zinto ngamasiko abo
1: ngisho
2: amazwe athuthukile ngamasiko abo bakwazi ukuzenza sizibone lezi zinto sesithi ke cha nathi ake sihlale lapha phezukwalo Enye into njalo sithola ulwazi olusha ngisho nokufunda nangamasiko ethu.
1: Yebo.
2: Nezinto ebesingazazi. Oh. Lento kanti yayisuka la yayisuka khona. Isho ukuthi ingathuthukiswa kanjani. So nje kuningi ulwazi silitholayo nanokuthi sifuna ngathi singakhiphi South Africa evuthiwe bakithi.
1: Yeah.
2: Abantu bakithi abazi zonke izinto nganhlangothi zonke. Nokuthi baziqhenye futhi nangolwazi bethu.
1: Siyabonga kakhulu Mphephethe. Mhlawumbe ke asibonge sikuphe nje elakho ke lokugcina namhlanje.
2: Hayi ke sibonga kakhulu. Ngicela ukuthi ngibonge ukhozi ngoba ngale kwenu asikwazi ukusondela ebantwini.
1: Yebo, yebo.
2: Lezinto esizenzayo ngeke zaziwe umuntu mangabe ukhozi lungekho.
1: Yebo.
2: Entsheni yakithi ngifuna ukuthi hayi kusasa lenu nganiza kwethu liseyinyaweni zenu inkosi impela.
1: Yebo.
2: Ningi izinto eningazenza. Isayensi akuyona le yesilungu kuphela, isayensi enye izinto zakithi zokudabuka ukufana ukuthi nikwazi. Fundani, ngiqhubeke.
1: Ngiqhubeke. Siyabonga kakhulu Mphephethe. Siyabonga nakuwe ke DJ Sphele uyahluqhubeka ke uhlelo iDark 1223 sekhona ke mhlawumbe ezinye izihambele sizazobuye ke sikhulume nazo ngalo lolu daba sisaqhubeka nje sisekhona la elangeni hotel liyoze ke liyobumbana ihora lesithathu dankwa

0: Vallegue, pasosa. Vallegue, pasosa. Ama bana bakhumbiza ntata. Vallegue, pasosa. Ama bana bakhumbiza ntata. Bengasi benziphutha.
1: Awu madodhi iphutha.
0: Vallegue, pasosa.
1: Vallegue.
2: Awu suka madodhi.
0: Bengasi benziphutha. KwaNongoma evunga amaJobini tjathu godu umkhaya wami ke lo umfosi Thembe siyadika siyaphakasela lenzi emaphulo amangondwane ayitshatha intombi ulungeleke ba
2: awu madodhi yabe impela ke lenzi zophansi ekhaya ivunga ama lento
1: abenzi awu madodhi
2: awusuka
1: lalela eza kaNongoma ke lezi
2: ngizwile kodwa ukumemeza wayo uthi ayikhona
1: Kahlehle kusho ukuthi namhlanje azivele sihambe.
2: Uyabona?
1: Sihamba naNongoma nganjani maka unjani?
2: Hawu ngiyakutshela wena.
1: Sithi nje baphuthi baka Nongoma namahembeni nina nemgeqo yenu sihamba nani?
2: Uzelapha kanti.
1: Mafiki izolo ndihamba nawe.
3: Ey, shetlaka kodwa ngobe kuyangichaza mfethu.
1: Webhuti!
2: Nawe namanda.
3: Ey, mfethu. Sengibuka ngenye indlela aye manje.
2: Okay. Anganis, hoy matobazana,
1: lungile.

Nendao 086 000 2437 086 000 2437. Happy Durban July weekend kuwena. Ngiyacela ukuthi uNdringosi simhlasele ngama WhatsApp messages simphuke or simhlasele ngama calls simtshele siyamfuna ku 21st, siyamfuna emshadweni, siyamfuna kuma events amaningi ahlukahlukene. Izwa lento la, izwa la. Was and Ringos. 076-683-2089. 076-683-2089.